0: kisone moyo wake mambo. Ndiye anayehangaite sa Josepha, ndiye anayehangaite sa iye. Zita rangu ni Donzi Baba Joseph Makanik Manyeruke, ndiri pasimnechi radio.
1: Zim Net Radio. All day. Number one.

kisone moyo wake mambo. Iane angaite sa Josepha, iane angaite sa iye. Zita rangu ndonzi baba Joseph Makanik Manyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.